0: ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bekulokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni eletha injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi kuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzayithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo. Jesu.
1: Good evening, Triso. The great king. The great king. King Kenny Maki. Oh. I remember.

0: ngwana mme a se ke binisa ke pele bhloka botwa ka mane go mametse wa tswa go mametse go mametse ka maikutla sitabetseng empa he re tla re ke di abanne ngwana mme mane re tla hlakana e skale na botwa ka wa tswa le ga tolona hai le phela le le teng all together tate sharp atlio sa sharp tango thank you obrigado na kenza maita ba sa sikome
1: sharp atlio sharp
2: o ai be khotse ngwana morena e be khotse ya tsaga o pele bo tsole pele mara la ba mmino o tloga le itse ngona o re file ngona ai be khotse ngwana morena haleluya.

0: the sound and sing to the matto teni yo. Titandi kelele nando mboto mipanga. Titandi kelele ospete ngayo. Tumba sana jitu wendi kulide. Ona na yo.
1: Youth and Dallas.